Starban de Dakar bu na njay ma jigen ñu jël ko ci volume bi nga xamni mo am ajum nar am keledi am bu na njay ma jigen am l'africaine carnatio am wali njay morso bobu nak lañ ci jël dektal len ko dañi demal ci benen 33 tours bu Starban de Dakar ñi jouer li nak ñoo jouer bi mais volume bi may bëgg dektal len kuram bi san marsek moko way waye mi ngi nek ci volume mariama bi ak sibouté ñi ci bégal nak bay ibra gay ndoy ñu koy wax bagandoy v amadou diop momitam mi ngi ci njoben modou tala diop mi ngi fofu ci njoben wa njoben yépp ñi ngi leen di nuyu babacar jang ak ablay ba mën ma sunu grand plate lañuy tok fofu sama bitik kon jerejeuf babacar jang yak lay ba mune di la deglu rawati na nak musique demb bi ñu contane ci lol nak morsay dafa am lu ñuy fatali bu fekke monu magit way neexna te ni ngay commentere daf ñuy neex yeen tam ñu gëreem leen sant leen ci ni ngeen tamo RSI Radio Sénégal International di nuyu Vieba moy chéri Fat Sow madame ba ñu deglu kurambisan akidi Marsek Starband de Dakar.

waye nga gis ci sa mbokk lu bon nga dem diko tas diko tasare diko wax ci ay radio diko bind ci internet doyna war jikko la bu bari na de waye ñu bari war nañ ko ba ndax jagut wasaya yi dal keman la cheikh ahmadul bekayne man salla saif al bari qutila bihi kep kuy bocci jasi mbew ak jasi mona togn dañ ko ci reey rek kon bul def lolou kon bul reey sa bop bul beew bul yekati jasi mbew waye nak man haqara li akhihi man hafara li akhihi biran waqa fihi kep ko xamantene gassal na sa mbokum julit kamba yow ya cey daanu olof leb na ko ne yene neeg la borom a cey fanan ndeysan nonu la dang koy jang ci tarikh borom dara ji daan ko wax ben borom xam xam mo gisone ben borom xam xam iñane ko dal ndax ni mu bari xam xam boole ko atam yu ndaw mu dal di ñew ci bur bi ne ko man dal gis na lo xamanteni suma la ko bindale sa nguur gi dootul deñ dey sax te dooto folleku ah mu ne kon de dañ koy def mu ne ko nuñ koy defé mu ne ko xana lima koy bindé moy yuur borom xam xam bu ndaw ko xamantene atam dal tollul nangam ak nangam suma amé yuur bi ma defal la ci galaj ala kulli hal dotul deñ waji bur bi nek kon ana borom xam xam bu ndaw bi fi nek ñu ne diiw la diiw la e ñu daldi dem ne so demé e na nga jox diiw ombe bi te diiw bobu nak moy danika mo yore chef chef d'état masor bi def ko ne bu diiw ñewé rek bul ko baye mu ñibbi rey ko waye bi nga xamantene gis na ko mu yore ombe ombe ba dal la ca nek yem ko foore bu mag bi nga xamantene mo gasal bu ndaw bi ben kamba ne ko fo jëm ne ko a bur bi kat moma yoni ne na yobul diw li mu jox ma nangam ak nangam ak nangam mu ne ko a sit xele bi de mu ngi am sens xana do ñew nga jox ma yobbal bi ma yobul ko ko mu ne ko ah kañ mu daldi jël ombu ba ko bur ba joxon daldi dem ci chef de masor bi chef de masor bi mu jëlé ombu bi rek ndeké lettre ca nek ne bu ñëwé ray ko bu ñëwé rek de ko ray ndeké mom mo bëggon mbokk mbokam ñu rey ko te mom lañu rey gis nga ko fi mujjé ci gattal lolu dafa bëggona rey borom xam xam bu ndaw bi farna mom modé ndox fukkale

0: ñaari waxtu tegal fanweeri simili ak benn ci mbolem bankas radio sénégal di waxtu xibaari mande ci ulay kan nuy naala
1: ma ngi lay fende fatou
0: ana luñu mëna japp ci bop xibaari
1: gën ci fess nak li nga xamé ni mom moy déclaration de politique générale bo limanu jëwlin bi assemblée nationale ma ngi kay wadjal bu baax baax mu melni nak ki nga xamné mom moy jitu rew mi dal dinaay app nak bëss ba tax nak ba pencum do waskan ba fim nek ni deux poids ak luñu mel lañu fassiyene def honorable amadou ba mom nak dal dinaay yeb li nga xamé dal mom moy jambatam dakandi nak lepp lu jëm ci li nga xamé ni dal mom moy sabotage di nak jalgati bi nga xamé ni dal ñing leen koy ngagne ñom majorité parlementaire pastef les patriotes jamono jojé nak li nga xamé ni mom moy yessal ci walum ndox niki nonu tamit walum nekkine jëm nak ci dëkk bu sel bi di ndiassan ñu melni nak fim nek ni dal nañi soobu ci lepp li nga xamé ni dal mom moy nak liggéey ya ndax nak gannaaw gam bi daan ko dal di nak tambali lolé du samay cadeau cadeau ki nga xamné ni mom moy jëwriñ bi ñu denk walum hydro di ndox mi ak assainissement docteur cheikh tidiane djey amalon fa nak ngane ci jamono jojé nak fekk na walum ñakum karangé ci walum nak dundu gi jamono ji ma ngay daldi nak sonal askan wayewo fale ci salemata ci département bu kédougou danaka lopp sax juroom ñaari junni ci ay nak ndjel fi mu nek ni mbir mi daldi na len lal tax nak ba jamono bi gestuk nak gouvernement bi lolé lañuy daldi sakku ndey fat
0: bo noppé oulay dinañu am ci ñaarelu patch bi xibaaru tagat yaram and ci cheikh diop li gëna fess ci atuy ni kay ak dominique kama moy bour yi le xibar mbokki ñu leen di nuyu di leen dalal jamm
2: xibar yu jambar bu wër
3: day fatou ndjay
0: ma fego karam fall connect celine noël diop ci xarale bi

ay tay mi ngi non li nga bëgg dafa am lu mu laacc jox ko ko bak ba jibna mbokk yi destination 12h ay tay li boko déggé moy dama bëgg

0: ay ci minu ne kon nak ndaysan adirtu dial mousé ale mbay ay ci mbok sénégal ba tay ni nak duma ko téggi ben yoon dama ne di bégal rek buma jogé fofu nak adirtu fatou law bi lo wax
1: taranga sénégal ak doudou mbay

0: ndaysane ay djé ko am so way nga koy ségal mo reuy ségal lolu amna solo mbokk yi yalla sunu borom moy bolay nit tiaras ba nga mé 40 jours ci sa biiru yaay la yalla bind jaar jaar yépp ay ci mbokk yi ñi ngi ci radio sénégal duma ko téggi ben yoon ay ci ku ci nek nak yool bo gis amna gëreem yaay ci na la way lolu ndaysane ay ci
1: yow da tay mali mala sama
0: ay ci awulen way bi

bula sek andak pap jaay ciopete mu nek nak morso bu nice dom ju baxal noppal ndeyam bula sa yaay juré fam la wara juré bo magge li la war rek moy nga fonku ko teeko ba amul loko joxit fonkal sa wajur ndax euleuk xalé yi bu nu magge ñolay tontul li man mi mako wax ay jaay tu fatu gewol djof ci lusi ay ci destination 12h cette émission terrain re sénégal nak ngeen and ci wa wanik ci bet ñoni gungé ba 12h Amane ko ci dama len di bekkal ba 11h les brefs jot ak wa journal parler

ndaysan jamana mu nek nak morso bu nays moy ci arfa ma ci way nak ma ci may kep ko xamni rek ku met digen ju mel nonu nga yalla na yalla gëna jappalé ak sa borom kër ak njabot gi yépp ay ci batay duma ko tégg ben yoon sek mariasin may sa bigé mar sunu bay aladji jion sek woy na fi ma sant yalla c'est la radio de tout le Sénégal ay ci dama len di beugal

dan mu nek nek morso bu nek sunu papa aladji thion sek way wari balago sek reprendre way wi ndeysan bi thion sek way wari sek ni lako reprendre ay ca gay ñu dem ay ca ma sant yalla papa dogo way ba dom ñew reprendre ko sek mari ay sin may se bigé mar way nek sama xel dama gi sama yaay awo pat sek sek jere mi ci mbey sa xaya nga lambay yaay pap sambak mama mang lay nuyu

kon nak ayde sambu setengi way mam samba way nga sama mam aladi samba jabari samba non la aduna non la nit day wax lu bax ak diko def ay ci buma joge fofu ki yit sa jigen la aji wusa sa jigena ñom soxna dañu bokku ci rew mi nan lan te baye xel

0: ngay bëgg way Gaston Khani Mbeng idi koy bëgg way
1: wuyaw mi manaw lola
0: bayu makan mbeng ngay bëgg way
1: wuy Gaston mi ngi naw lola
0: wax ma ku mu bokal nday ak baye

0: yekti jani jay golle ma njudi piwi musibiti dubbe don ketto halirde ngendi encore dola Senegal kongol ni do fodo e Dakar wala morgo Senegal to karalla gal ko Seli Noel Diop e wondude mam je message chaîne nationale wonton ko Seni Diop e Adja Marie Claire Sen e yasande ko gidimon Silmon El Hadji Omar Barkbal eden puddoro kabruj men e gammu mon jassan hitan hikande almube jiabe e lawl qadriya kambe kala e bena keblani ngam mawninde nyalawma jete bi jujibinede e burnad Muhammad sallallahu alaihi wasallam balde diditan ma tonto nokku dine gondotono almube hebe e odo sahana ene tawe ton ngumibe do e der leedi Senegal ha e leedele takkidede gomu karallagal kambe non e bena ndari ngam tabitinde keblo golgol hitani kande non titande de ko needi to bangi dine islam tawi ko gede nelado faade e ganduda fitinaaji e windere e der kabruji men ciagal ndiyam toboji kewdi kadi tobdi e dedo balde tondar lede kewde non ngoni koy der ndiyam ko wayno karti pikin legal gongal ton hotbe ton be non e odo sa lumboto tigi nyaloma o kala koy der dije tawi ko ndiyam toboji de don dije non kadi ha sabi legal gal tajondiri e ko heddi e wurongo e be gondi e ciadele ha bange to bange ya ngarta o woni transport besnguji di non en jogi kulhuli hande o kadi rafiji ko wayno dugureedu e kadi e gade e balli ngatoji en wala pujen dum fof e be jogi hen kulhuli be basima lamgu non de tabitina njubbundi labal e senare ngam safrude ha laba cerde don cadele e boyde ken wono dubi joni man jokkundir hen e musiddo men Suleiman Choi ton to dar e der kabruji men nyalawma mawninirado tawi mawnin nyalawma teddinirado e der winder de safara ganni woni medicine traditionnel mawnine hande e nyalawma he ton ton to jere tillen do e Dakaru tawi non en jiaton andube be ganda tawi ko gande boyde wala gande tawi ko tandirabe men kadi e ko ganda ko yete der leede le taktide de en yeye ton ko wite pharmacope traditionnel ledde jeetede de non ne kadi ko hon ko ganduda ko donu ummibe e jinnabe won hen e wiide won hen kala saha yimbe en kutoro dum gam safara te de don gede le golle de ganda tawi tugnade ganni en jogi kadi gedal mum men mantiningal to bangi e besguji Senegal dum non ne kadi en to bangi kadi ko sa yerondirama e safara keso woni medicine moderne tokke dugu département mo Salimata kambe non e hitani kande non e be gondi e cadele cadele der koto bangi den ka kisal ngura ken wona poe ujunaje jegom e temedde jegom e nogas e tati dum yettima dumen ka don gon ka non sabi dum ko ngakere ngartam ndema taw yonani dum non ne kadi en jia hen e waylo waylo saha won wi changement climatique e wadde tambade calendrier to bangi ndema dum non gam weltinde besnguji di wala di don ardibe wala jom gallijan lamungu e walidibe mum ma ballita hono e fa badde e besnguji diyenne musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dola Senegal ko dido kabruji dabbe dem gal pular min tongan non do e RSI e Radio Senegal International to bangi karallagal woni ton ko mam je mesar e yeso hande ko gidmon Silmon El Hadji Omar Barkbal chaîne nationale wonton ko Ajratu Marie Claire Sen bandrabe silabe admin e kabruji waktuji nay boyta ko Ablaye Tandia aratay demgal soniki bandrabe on jaram.
1: Bari Omar Barkbal xibaru ngi gila xada gel xaju Senegal Ablaye Tandiam ali xibaru njofani mama njeme saradu malek kare seren yanu danga missinga o gel xibaru ben kralen kiya fayku xibaru pof nogu jopana xada kebe na qasim nant gamu kebe gadbe noko noko njasan ida mok gomle me xaduma ko nga asu fampe kat kendingra bangi o right no kota banant ko dana kanga kunga na twitter nant Allah fare sallallahu alaihi wasallam ateri en ko yengana timia kunga ngamu ganjasan ko nga iga mauludu nga iga debenni ke kunga na twitter nant xaduma ko nchu asu fampe e kat dingrabe o gaqli njasan on dagri ken kakunga brambe kan koto ko benegi tay ke saka dangte senuli bangé kunga kunda dantanto e kunga kunni jinno ko nyam a kefni gel kunda be ko akeli pikin bangé nan tuti na khaduma ko bega do nunga ini jinya ko bana kudo nan kat bakki kan ndo kunga ke bege di lesima len kota ke kunga yoko ikunda ke takande takandu filia ken qaban fi qadinga fumbe bega tel kat degna linga am nowo gel ken dingra bangé e kono qadi nan tuwatu dantanto idwa agenu ko ek ngenu ko ndo ngur ngatte ado ek ngenu ko fe khinyin khinya ngatu ngukun ikan ko ka kun ina madigram bawnu jimirinto be ni ki maka gel ek ngenu ko ikunda keno ko ir murfan kam maram nanti fankan ni dema joye maka kulu nan kata do non de benida nga iga jimbangani gel kunda keno ko nga on dagri ken qaw gatel khadan kota be juna manchu gar skandi gatengene kati mambi ni jarande nga ko nga nanti te randan kelenki jamane keno ko nga haduma ko mpoga be ngi fini tengene gel ki nga brambe o khibar sankindana nga agregal gel dingrabe o gaqli marché tilen bangé khawt non ken dingrabe bangé ak kefni gel dingro ko nga e sorobe ni ko nga iga yimambi ni jarine yimambi ni tungi maka ado ek ngi ko kari tunga ifo go bongay sero ko be ngi ni donu nga ligu ni ko nanti kundo kunyangomo bawnu kunyu tube ni gi xobon donu nga iga na jareti di mawdi mam yi saranki te sirin ciringa xalger ni ko nga optal ni ngi duwa xarandank ligu ni kumpina o yimeni yitu kwa wutu ga jarani tia ke du ko bangé e ke ko nga département be wak li sala mata ay ke fini gel dingro be ni jamané ke no yirgin cininga igir krosi nanti ek ngi no ka gu ngabe do no lenki xota ngi kama dulu e gam ko ga e kon nanta na mare kutin do no ngam bawnu wuju nu nyeri ko mo tumido tampile ado ka gu musiki kunyal len kota ke ko nanti bradin kota nyano kum maram fankan de fa bandu ngutu ko nga ko nan ka tatin ni kat ko xaduma ko be gat ken dingra bangé ko ko robe ni gaski do golle ke batte ir taxit be ko do gan kaski da batte mo be dawni de mandu be du ko nga fankan gi de ni ko ka gu mudan nga ko do fumbe gat kati bradin kara ona nyama kara nga zigen sor bangi khaduma ko bega brene gel ken dingra bangi len kota ke ko nga wuro ngirande khenkane na to to bitudun tarano akano ko fiano ngado khennanu nga igobo e kinu ko ikundani kuno ko nokobe ni ko zigen sor kenyan ci ko nga sorobe ni gat ken kara bangi ko ngam yir sorobani taawu ndu kuro gaski do kundani ko crossinde mbatta ko an xibaaru beno sewonto ndo nyaxalin to gni kiane khayam kat kan ko nga salimata sar magrana xibaaru njofana kara sereren kankane
2: Ablaye Tandia no yeg nit ki dawni togona na sonin ke simna fop gar ka fanu no yeg nit ke njegna mama njeme sar oten faruno chalel ka no machine na e yon ten fa Marie Claire Sen I etit kan rek fa gamu ndiasan no xidole ke no xaple ke koy wando ne den defu dal bewe den koy andeta me ando ne ten defu na ndiasan ngir dama di ko xetolene ando ne sax nyal be tuta dik o ten donu ten ci ndia gamu feti wa won ajek ina taref rimelelen no tulero te du xey jam faten ken koy refti ando ne sax no xaple ke mayuten amba fitna chaate ke bidna in den andeta maga ngir dama do xetolene taref gamu fe na ndiasan ndayit malni ando ne ndox neke xotna no pexeyke yaga bo fandi koy o wembi yake dem bagna ngir dal sa tefene ref opinion ando ne gener we ngari danga xan dan defna mujitna fona xelitna I mbaftanga maga rek bo fandi no yegnitke yenet ka rek na panelana Saint Louis lay ka rek na tebake ando ne o den yenu maga na pe akeke ajega khadi khamay xando ne koy xatia baxe angij la den lol tanan ne no dikole na lel pikin no xaple ke koy sax we ngentina maga kam fofle nda yonga yam jege ma dangotna ken ko yeref ti andona e sax ataxabo mbagate ondaw no xapign halaka saxe atetale fa akarale anjeg ten xatikan xamak we ngentina maga koy no xaple ka anitaay dal ambuga kel fakke andimli aden ya mo moytu xange rek ke andona e ten defu acira mayu xanda ndawa den yam po fike amaya ma den tanan nen fudo juf fo acira la kasaka andona e dal o den bagu ongat no po fitot gukene andona e pinke den we kamane danga da matne Senegal rek ngir dambi anaden dapna andone ten natahka bo kene arefka andone khanda sambir faden ya modet lo xangan bo fandi ka anita e kene ka tam min ma garefna na panala na Saint Louis amujabat koy xadi xamayu o xeke nalel pikin to taref maga na Saint Louis I mbaftanga maga rek ilayka no nyal ne ando naye nena xayyo tata fi anel ke ando naye ten defu abad nale ando naye teex apaji oten tafi tel kene ko yeref ti ando naye det lo hangan me kena da parolina tilen me ke o Dakaru kene amayaten lol yokwe ande fo ando naye no kene oten da xa soxla den lakaswe yit ande fo ando naye o wengo go lo xate na pa taref ko ti ando naye ka ta min mene me ke o Dakaru amo jabat ko me ando ngaytan defu no da parole refna meke na tilen I mbaftanga meke ando ngaytan defu na tilen de khan indet na panala na kedugu no département Salemata fe ando ne sax no xaple ke ando ngaytan defu khatikan no nyamelke ka tamay maga lol ka fadna juni juni betu dikka don na temer xarmen bet foleng fo xarben dik fo tadik no basil oden defu ando ne oden defu wena ñowa no khatika na xene amo jababat ko no ñowir ke kene ko yeref ti ando ne sax ke mojuna o taxte defu ye ande ne dambar na onge no ke refna aqoqale ngir dal taref ka ando ne ka tawa gado maga asup taxale na bayake yita fogaten nda yit xaple dambar na ongo fo xaple dambare na ongo kene fop andirandiran bo taref ka ando ne ari man den xati adam biya ten ngir damba go ndimle adena paax mene refna na kedugo amo jabat no dikole nalel salemat I mbaftanga maga indet me refna Ziguen Chor it den koy ka def no njom andan o nyako dan yam sa sayke an gijla den taref koy ti andone sax ngoutne amaya tok den asonga ke fo api anya xetuke kene koy ref ti andone sax a anita e o yengole fadanga o leng sade dan yam sa sayke anangan gijla den dan def koy wandone no xaple ke sax pexe ke dan jangnaten defu ye dambi xib gogor andim leta anda yit ambokatora ngir dal da etane dambika ya nandune ne ajeg na maga refna na panala na Ziguen Chor yam sa sayke an gijla den lol no xapleke yaga o fogoleke kere du yeg nitke andone o ten na jeg kawa umma o dalanda nun no ñu xol tare du a salisa no chale kanu machine na nu yon uten fa mama njem sar Marie Claire Sen yaga ndiki rek xama sa nun fa hadisi seta garid no yeg nitke ta jeg na na mandeng o fogole jam fa nun bo jila kas no yeg nit la kas na sere
3: Fogele jamfonung sali sar jokanjal pax assalamu alaikum badi maninko nakamuy lalu badon la kibar di wato felati radio senegal ate kibar folo kayta nonko ministre miyalon ko ate lebe wafiru lo kulkuna wolle hankabi aliyalon ko manto yibunda sorone nun ko tubabu jabo to dunna senegal banko kan birin janvier carole fo min satina milka jabo senegal banko kan isile jabo sano le ya fino ñamin to Senegal banko kan akam to ko dronko ate e birink gamu botala wo jabo wala da kol yata wili saba keme fula wo yatna dronko bi man sakunda fana wiltala ka bunda yele mil be importe ke la ka jabo bonnam bantala ke natina fo min satina a jabo da se prio se tala no ñamin to mbadi man ninkol na kam laalu efemi fana yalon ko biring utu karoti li tang nin kononto ni Senegal man sakunda be kacciala fo ñoo ñarda min to ben tawlo jetna ke to ñaama dronko Senegal ma ko ñaminto ala jibo kono kala politiko ta ka dokundi wokono dronko ate birmo dronko ate ka tianyembe banna sama septembre karo tilfolo efemi bo borra senegal bo bola senegal banko kan o yatna dronko biya hankabi ni alfa mimu ate mercedes vera martin ta be anin senegal be ka tia kelala dronko kokuna bota jeto sama abe koilale nsa fono le mbadi manin ko na kamola to momina kayto bota ko senegal be damin to nyin tembolo dron ko brikindi to sembeta kon ko le fere tijeto fane fmi yo kusto trouver min satina ke terandantantu ka fendi la to momina senegal fon le noto jita

0: kabiya noté ni nyama jitalé bit loto dron ko Souleymane Keita mi mo docteur Souleymane Keita économiste le muti ako dron han kabi Sénégal le ning ko noto le jio le tentina batina le investisseur le be borla itina la Sénégal banco kan wala fana nimu fana Sénégal don to dron ko e mari salon ko nabe jolabe kol yala bakele wol yatina Sénégal le intérêt sotelé ani FMI le kachato ay fere beke fo min satina FMI se bunda yala e ka kodo diala o kacha ko dron han kabi Cheikh Omar Sy wo fanan ko dron ko tension mimbe ate assemblée nationale ning paleto dron ko wo batina le investisseur le milliard ko lefta kana ka do ko kenyi bankon kan wala fanan ke le ko do dundi janto ko dron ko han kabe be kol yala le katun ko dron ko nimbi notion de censure milliard ko bi ni man sakunda banko nyaton ko gouvernement londi dron ko assemblée gouvernementa aya janjan dron ko bitlo to hane a londi ko take ko ba janjan ko take kulo milliard ko ku ko to koto bi ko koditiol milialon ko e lafta ke le kodo dundi jantube tarla silandina katun ko nintention ba alfa fulo tema banko kan kulo milialon ko mota khanyila kadun wol tema badi man ninkol na kam melalu nobo tajeto dron ko kayita don ko ate zien sor insécurité le bijeto mum insécurité ti kayita don kan kabi bi tiloto dron ko mimmu ate karke belforti an kabi fondin ke lo fanan wol ka funti kamol take agressé suto la katafo subakan muni sabo miyal ko nene nyoman soto ate ezien so dinkrato wol yatina karke dol fana wutake tewtake siti kendeke ye fankanta kambano la fanna to ti katun le alfa do bijeto suba bita salindiro la ya nyinin ka kodo la ko koditabulu ka tulo bun kulo miyal ko fondinkel ko ite supporte no la wol yatina ate linjanin karke dol ka ka nyame bel for fana ya ka wol nyama ka wilike la karke ta ka protege fominta sen na dron ko wosunu isebe baynoje badi manin kol na kam mel ni mo na banko ki barfi ngamen ka wanar badi ma khadi sise ate ndieme sar Marie Claire nyilebe ate technique wala fanatoti ala baraka almanti nyankuna kairo la ka fala donc nyin sibitina la wala madina swane gamoti be sakal muto nyama ba mama swane be kili kate danku njeto sekhu bajol
1: mana bajole sise mandi mori sumtide biara bi jama ngab sim fi mabudu badu sifra mafte ko musa mende madaba sante gimor nyang maketu lo tede mbuji mafjati da radio senegal international awu nyang manyalte wewgi wi butu bo hurnya bamba bi nyafi ndengu mabaptu mboka ande mangu hunde ma tede senegal beg manget bi nyang maya u mabujo ngabembe titi flef daje kinya sangolo mbata yandi chabu ko naw ya tigi senegal wo o be baganda u man tingani bi man nyafi be ngobina madaga ande ni gimbama wewgu mo hurnya wew bi antu wabo mombo binyang magimbo lenji mun habingo fodab dindum utuma binyang magimbo wabo inono madat nyanti ni mecha bumaga nawnum tibe kumbo unangi mo hunyo nganda kwe mbo malo ya yabito bita ya jidi mam binyang yanto mbo akami wo mu bibite chabu mbungi gimo hunya gusu wetingane gima ginge be kumbo gwaji lindani tingani sungu mbo tuma jinchi te otoka na gwili kabingi kemik sibi a mo binyang magimbo ndiwe ma yanto mo hachuma lama kimbo mus bigimo hunya be kwagi kombu tuma hunya be pito binyang mathoka ferma nduba dus kimbo ya ma benga kut ma baganya ngo juma samin de binya yas binyabo efomi efemi beg madu bikinange senegal wombo ti tagle chimmingi cintalla abdending ut wombo binyama kimbo sambo madago brik sant ngi alamin senegal ma anjarma binya am chimdam mare alam nyungba sambo madanya ni senegal gud binya yati mom binyama kimbo mo ngo brik sant to kunde loma nzowi am nyungba ma be madu ginan mo hurnya alam kimbo senegal gidi bomba teber ma brisip ninda samin de mare antini kut mo hurnya ge gina alam senegal ma yati wegina no mo hurnya mo a wewi loma cheto ngubinyang man todo bodbe man nun tongin mo senegal mal mab kimbo mbunga ci manjalu be tambe Souleymane Keita madu get nanya senegal mab kimbo be janga ye gege samin de bamada sim dingi bigi efemi ala mab kimbo ya nun ngewe ala mab kimbo mo aferma lo cheto ci fit ngi senegal wo ya be to bita ya dem senegal mo wal ndani ammo bi nyang mab kimbo ak ncentuma senegal magini kiti wa wale ngi nyang ma we madu binam bitinga fana ala mab kimbo lo cheto ci fit tingane bigi mo hunya be ko bitenga kod mangiti num kod be mbo sambia ya tigi be mag lemba ma cheto nanu nyana kajma yandun tongin mo rekku ka sabambang ba ma yandi njaccal nu togi mo hurnya on fagya ndin num ko winda ko bon tawiyati ingi mo hurnya be thong nyale o tingi ngi ko nyoma sami ndun num kut ma hitma wetin galma kini senegal jangalu si gege bina madagi bi mo hurnya ben sim ding bi efemi o man tingani ba madaki tini kudi a chimbe gi sami ndi mara ya tem tedi mbuchma sante pore ma bingi himo hurnya he magio député be nyabo Cheikh Omar Sy e mafana tedi ma sim nip sante mafana sante pore ma ba sante agid nanya sukutini bag député bo kimbo ya bamba ga assemblée nationale ko beli samindi bia kintimbam siemde anangam nyukba mbulle mabingingi bo ngbelle bingingi bo assemblée nationale mokobele samindi bisifi yakinginti guon senegal ki binyangmate ngak ki bigimo hunya bimbingi mo senegal ngo ponjim chief wegu mo hunya wa santu wetinga getia njalo bitambe bia bibag député maya bungobu gouvernement na ina jo mayma we ma samindi santu ba sambi hengbi yandinja chen wilwila bibikitele kinginti mban manti wo wo ngi nyangma ferma ndinga bigimo hunya bamba gibite ngi kudma fana bitinga kingi nyoma samindi binunti kudma bigimbo bia yati we madu ipigi ya mungu binyangma kunkun adi wetinga getu ba samindi wamba bi hengwi mantinga ni ya mumba bigitele binyang senegal wo ndinja chen ba yantina mawe ba ngitirna batona na ntedin si chor bek fana firma bikini wabo ngebia gobo ki wektinga ba mafana flante finono giti fimo hudni wabo fobi simde bina nyande chefu mantinga ne bimara kwefa hinono kwefa flante fini ya bito bitha ya bikimo hudni wabo amba gibie matata na bikini mfitibo binyange gade mba beki bikimo hudni wabo binyobnda ni ngibama hitme wewe tinga wabo alama bikimbo ba masijur ma hitma flante finono beki bikimo hudni wabo ngbore samindi bimara kwefi flante mba inono giti mba ya goi kiti ningi pitha poi umantinga ni ba mafana gibikimo hudni binchetet na tabina na nsusum ya bito bitha ya ndinja chani kumandi angeati kitu mon bo weglo ataringe ngba alama kini lo nyeb jete ci fit weti ngalama kimbo binyande ti chief kamba sam bu mada befi lantum bam omo barak na gilma wew gante din kidugu ya beto bi thaya njalu bi thambe departement salemata bektu alama kimbo bi thaya golwo mapandani njalu woy we mo dinga de beto bi thaya binin wo mbondi njachal nungil mo puti gili faci ngoda kem faci ngimin sibi ng puti kabi keki gimo hunya gol meti gi alama kimbo wa departement salemata wamba we utinga alama kini beto gedi ya biandu bi thamo wilwila mapa wew gi agba matarunya le ngba habi gwa mgo bitakru nyath ale we tinga bigette fana ya ya geu tilim fil fobi nyabo changement climatique ke fana gigmo hudnya gmit bandani jal woy ina lamin senegal madu awamba binam bigi mo hudnya blo nambo bobi cete biya samindi bo madanga bamba ndu sumtu mo hala ku dig gili faati ngore kem faati jimi sibing kap kamba ina lamin senegal ma lipti chief ken magdanga mbo man tingani wi kul wo fit mbabo mba pigi kunkun ngbama agmesim bam biya rabi chama ngab simfimo bundu wadu je mesar ngam nyangu gino ba mari claire sen bek patebe gladma bo wil bonjang torom santement do biamba mesi kunjama inya bandu mbo ban tek ndu sumtu mo halam du fi.

di wañiko sa sunu de tax ñi fo rek ni seen koppar dañuy xel ñaar lolé tax mu japp ni efimi taxwayam Sénégal daar doon lu mucc ay buñu bëggé jëm fi nga xam tane mo ci kanam gamu ndiasane ci at mi ñu nekk talibi xadir ñi ngi bayiko fune ngir rek mëna amal jurum ñettelu bëss manam ngenté nañ ko mëna duppé ci jiduk Serina Mohamed mu ñaar ben bëss dong dess ci bëss bi lolé xam tane mo talibi fune lañuy bayiko ngir rek ñu fofé nga xam tane mo ndiasane ngir amal lu ni mel commission bi nga xam tane mo lepp lu ñum ci walu séance ak préparatif fi ñi tan bu baakha baax ngir rek mbir yi meuna jaar yoon admi tam bi nga xamantene tan nañ ko moy lepp lu nga xamantene moy doxlin yoonte bi ak li nga xamantene moy mengo ak jamono lolou lañ fass yene waxtane te beug nañ talibe yi dal ci gis sen bop bu baakha baax ñu jexalo ko li nga xamantene moy ñeal taw yi ñu gis fan yi te mu am ci yene beurep ci rew mi fu ci melne ndar ci quartier bu pikine fo xam mom inna fa ay galankor yu metti lol askan yu beur nak ño xamne seeni keur fess na del ak ndox yene ci ay mbedd yi ta danaka nakarina jallo lol ba tax dem bi dik bi dal nay da nay xawa fa ci yene patti lolé sax tan askan wi ñi nga wo kilifa yi ngir rek ñu taxaw leen bu baaxa baax ndax japp nañ ni lolé bu amul rek faaw rek askan wi dinañu delu wat ci yeen ñi nga xam tane moori febar yi fa yag am yima fassone ci xabar yi di leen jaajeufal ci tewlu bi cheikh djublé won andu ci ak seen ak ci ñeme sar ci xaral ak yi

0: salaamaaleykum mbokku auditeur de la 92.5. Salaamaaleykum mbokku auditeur Djabot. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement dellu si waat àndaat ak yéen ëttu Djabot. Fekk nañ leen fa ngeen nekk ziar leen ci weer bu tedd bi, ci weer bu màgg bi. Lépp lu ñu ñaan ci weer bi yàlla na ko yàlla suñu borom bi nangu. Di nuyu ñëpp nag ñi nga xam ne nuyu sama Djabot gi yëpp, di wax ne bu ngeen déggee wax ji mu neex lool. Fu ngeen toll di ñu déglu macha allah mu leer na ay da jóp la ziar ko bu baax a baax a baax. Dañuy bokk ñun ñëpp yàlla wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla may kattan ak wér ñu bokkaat ak yéen ëttu Djabot. Dellu si waat nag tey ëttu Djabot bokkaat ak yéen waxtaan wi di continuer rek ci la ñu dëgmaloon muy weer bu màgg bi nga xam ne weeru gàmm la di weer bu tedd. Tey ci loolu la ñuy dellu si waat bokk ak yéen waxtaan bi ndax waxtaanu Djabot moom lépp ci la ci biir la. Ndax tey ji Djabot gi yëpp a ngi tuyaawoon macha allah. Djabot gi yëpp a ngi Kaolack fu nekk gàmm am na fa, ku nekk yóbbaale sa Djabot, ku nekk ak na nga fa demee, ku nekk intention bi nga yóbbu waaye nag dafa am luñu fa yóbbu, am luñ fa war a doxee, am luñ fa war a waxtaanee, ni war fa ñaan yàlla, yàlla nangu ñu suñu jaamu yàlla, loolu moo ñu fa war a yóbbu. Waaye nag ëtt bi buñ fi toogee toujours dañuy ànd ak borom xam-xam yi, ànd ak ay soxna yu baax wala ay sëriñ yu baax. Tey nag ñu ànd ak suñu benn soxna su baax koo xam ne macha allah dañ ko ràññee ci wax ju rafet, wax ju baax, muy conseillé ay moroom moom di conseillé ay soxna, di conseillé ay xale, muy jigéen ju yiw. Tey moom la ñu àndal bokk ak ñoom waxtaan bi tey ji. Sira moom la ñuy àndal tey bokk ak ñoom waxtaan bi. Soxna Sira, maa ngi lay bàyyi ak auditeurs yi nga nuyu leen bu baax.
1: Asalaamaaleykum waa RTS. Asalaamaaleykum ëttu Djabot. Soxna Fatou, maa ngi lay ziar. Kontaan naa ci émission bi nga ma invité tey, ndax Djabot buñ ko waxee kër goo dem Djabot ang fa. Di sant yàlla, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ci weer wu màgg wi nga xamante ne koo ci ziar rek da ngay ñaan yàlla yal na yàlla nangu ziar, ndax ku ci ziar sa moromu julli ci ziar nga sa bopp. Kon nag maa ngi ziar ñëpp. Di ziar nag këru diine yi ak fépp fu gàmmo am rek, màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Man daal maa ngi ziar ñëpp, kontaan naa macha allah.
0: Na yàlla nangu ziar soxna Sira. Defe naa ni li tax ñu taamu la mooy sa wax ju dal. Di wax ne rek ni lépp lu ñu ñaan, lépp li nga ñaan ak waa Kaolack, waa Tuyaawoon ak fépp waaye mën a nekk rek yàlla na ko yàlla nangu. Ndax dañuy wax rek ni gémmiñ gu sell lu mu ñaan yàlla nangu ko, kon yàlla na yàlla nangu ñaan yi. Waaye soxna Sira, tey dañuy bokk àndandoo toog ci ëttu Djabot waxtaanee, ndax dañu sell léegi soxna këru ëttu diine yi ni fa nit ñi di demee dafa am ñu ci xam ni dañoo mel na soxna Fatou dañoo sikk lool. Ndax defe naa ni dafa am noo war a demee ci gàmm yi, waaye fi ñu toll nii dañoo seetlu soxna Sira, dañoo seetlu gàmm yi léegi, defante yi def saa bëri, intention bi sa kër nga koy jëlee. Tey jii la may defi yóbbu say valise, junni yëre nga war koo sol ci benn takkusaan, defante bi, xeebante bi, la lay yóbbu sax def naan da nga koy fàtte ji, da nga koy dem ba fàtte ko, la lay yóbbu jaamu yàlla ga la fa war a yóbbu, taataan barke ba la fa war a yóbbu. Ndax defe naa ne ki sàkku guddi googu moom defewul woon noonu. Ndax ñun dañuy wax ne dañoo bokk ci xeetu sallallahu alayhi wa sallam, dañuy koy jéem a roy, waaye est ce que niñ koy royee soxna Sira noonu la?
1: Jërëjëf soxna Fatou, li nga wax dëgg la. Loolu war na yim ku ne. Waxuma la ñun jigéen ñi. Ndax buñ nee màggal guddi gi war nañ ko màggale neneen. Waaye ñun ñi ñuy fekk si ñun ñoo gën a doy waar ne ñi ñuy fekk si. Ndax da ngay xotti ay yére di ñaw di solo ko summi, doo julli sënkër, doo julli timis, gee kazaalika naafi la doo ca dem. Maanaam yow daal buñ nee gàmm gi rek da nga def ne solo summi laag di lekk ka teg. Te ki waral bés bi santaanew ko noonu. Kon nag ñun te lépp rek dama ne ci ñàkk iman la ak ñàkk jàng. Waaye sama mbokk jullit yi surtout jigéen ñi njàng du wees. Ñàkk xam suñ diine moo ñu dugal ci lépp ba li ñu dugg ñun jigéen ñi mu doon puukare. Kon Djabot ñi yal na yàlla def ñu jàngal suñuy doom suñuy diine ndax ñu mun a xam guddi gi li mu laaj ak bëccëg bi li mu laaj. Loolu daal soxna Fatou, yëf yi daal lu ci yàqu rek ñun jigéen ñi ñoo ko yàq. Ndax ñun ñooy Djabot ci kër gi, ñooy xottil kii, defaral kële, yàkkalal kële, solal kii, solal kële. Lépp daal ñun ñi ñuy fekk si xam naa ne buñ defaraatoon suñ toogaay, ñi ñuy fekk si defar seen toogaay dinañ gën a màggal guddi gi. nekkon na faatu yalla ne yalla def dal delo ci xel yi ñu gëna delu wat jang te ñang du wess xam li yalla wax xam li yonenti bi wax ci suñu diine
0: lu am solo la soxna sira li nga wax amna solo nax te def na ne da ngay dem nit dina dem magali ba ñew wala mu gamo ji ba ñew boko ne nax egg nga ci jakkaje wala nax egg nga ci jumaaje sax dula mëna wax lu fa gis wala lu fa def ni nga ko waxe legi moy lu am solo moy ak fo mëna nek ngay julit rek say juroomi waxtu waru la rëcc ben yoon dang ko say farata yi nga wara def dang ko wara def ba mu mat seuk waye solo bak simeku bi defante bi solo genn simeku dugaat genn defante bu metti bo xamni mo len fa yobbu ba seen farata dañ koy fatte waxuma rek farata rek sax fatte ka waye njabot gën fa yobbu sax dang len di fatte fatte nga sa njabot fal lañu nek nax lek nañu nax naan nañu dang len di fatte nax sangu nañu nax julli nañu da ngay faté wax say dom di waxtu julli jot na demal julli ji dédé talo len yow yaangi tal nan ngoy solo nan ngay simé ko ñi di dressé fi manam la tax gamu juk sax dañ koy faté te def na né borom gamu yi di def na né ku ci nek da nga jaamu yalla ba yalla nangul la tay ji fu nek rew bu nek di dag pass di ñew di fekk ci yow fa nga nekkon tatanté def na né kon lolu buñ ko yak buñu yak li nga xamné suñu mag ñu bax ñu lolu dañu liggé buñ ko yak deug la mën nga solo set mën nga solo oyef lu set jaamu ko parce que nak jaamu yalla set da cey bok jaamu yalla solo rafet da cey bok mën nga sel set say wax say farata nga def ko bo wala bo amé sa lek nga joxé sa lek mais poukeurenté bi diranté mbag bi ku nek di def lu sa morom munul ba paré nga di ko wan te def na lool non amna ku ci mëna jappal nak def na amna ño xamni tay ji ño ngi dëkk biir fofu wara wara am luñu defal seeni moromi julit amuñu ko def na la ngay yak di jënd 50 mbubu di solo ko ci mi yaaka mom de yaaka mom sa alal la waye rek dañ ci waxtaan ba ñun ku nekk delo ci sa xel xam li ñuy def lan la waye soxna sul duñu yam ci lool rek duñu yam rek ci solo bek ci meeku bi waye da ngay gis ko waxe liñ ci wara def bari na soxna ci ndax def na ne mën nañ ci jaamu yalla façon bu nekk mën nañ ci dimbalante mën nañ ci jappalante mën nañ ci def ay sarax loolu lepp ci façon jaamu yalla la jaamu yalla bu sell la waye di jël ay mbir yo xamni lu terre à terre la wara doon lo xamni dang ko wara def ci sakku barke mais dang koy def defin bo xamni dafa ëpp dayo defin bo xamni day dem sax ba yow yang ci def lebe ay bor yang ci lu nekk yang ko ci jëm lo xamni du sa doole munoko atanoko dang ci gis gamay dang ci gis ñu ci jotté sax seen borom kër jox ma lele lu nekk nga jëm ko ci tayow demo ak sa doole demo ak sa xel yaangi jëm lo xamni munoko yaangi préparé xamna ngay gis ño xamni dañ koy préparé ay semaine yo xamni defuñu dara lu xamni dañ fay def ci lo xamni du loolu mom mo leen fa yow aja
1: fa fatu jërëjëf ci limay waxaat rek ba tay di ñaaxaat ëpp jëbot ndax dama xamne yow lu toll ni magal guddib yonent bi sallallahu alaihi wasallam war nga bo ci deme leneen war na nek sa xalaat luddul di def nak sudul non waye budé ñi wara dem kaolak amna ño xamne sax duñu yegg mérina budé ñi wara dem tibawon amna ño xamne sax jumaaje du leen gis manam nak te xebal nañ lo xamantene manam da ngay toggu ñam tekku ñuy filmé ñamba dana wër aduna té ñiko wara lek duñ ko lek man dal ni la ko doxale ñun dal ni lañ ko défé sol yéré di wëndélok ñu né nga def ko nañ délo ci suñu xel ñi di magal bëss bi dañ ko xéx xéx go xamné bayyi luñu bëgg bayyi luñu lu leen neex daawu ñu sol sax yéré yu baax di jaamu yalla waye bo yoré sa kuru sax jël ben baat diko sikkar magal nga bëss bi waye ni da lañ ko doxale waye yow gis nga diw nim ko doxale ñun daal jobot ñun daal lu yaq rek ñun
0: jow ak loxam
1: ñun daal lu yaq ak diw gis nga lamu sol wa diw de mom da oyofal bëss bi wa diw da ko ab di da ko nangam di ñun daal ñoy defar ñun ñoy yaq waye nak di ñaan yalla rek mom mi nga xamni moy jubal yalna yalla def jobot yeb delo ci sen xel di magal bëss bi ci niko suñu borom bëgge ndax ku magal bëss bi ba suñu borom bëgg yow sant nga yalla ndax lolo la taxaju waye di def nako sudul nonu dagge pass dem ba ko la amna ño xamantene sama dekk ba dañuy dagge fi pass dem ba ba toki yam fa ma sha Allah ndax nit ku ne nak fa nga nenañ bay ci sa wewu tank ke ba toki la dekk bo demé ba ke ba toki fa ngay yam ba ni ngay ñibbi ci mérina du la gis kon té bo ñëw Dakar né dama am gamu ji won dama won gamu da nga démon ci lila neex kon nak ku yalla def bëss bi nga féké ko tay julit yalla na yalla def ci sa xol ngay magal bëss bi té suñu borom rek tax nga def bëss bi limu laaj té suñu borom tax suñu borom dal yalla nak ñu soppi ñepp ndax nak aja faatu ñepp yamuñu ñepp yamuñu amna ño xamantene bëss bi limu laaj dañ ko koy jox ba mu mat sekk waye amna ño xamne nak li yalla xam doyna kon nak ñi nga xamne li yalla xam doyna yalla na leen yalla soppi waye jobon ni delo ci leen seen xel te xamne dal tay ak suba rek ci def ginnaw suba sax mën nañ ñu ko netal kon nak yalla
2: def loolu lañuy jang suñu jobot
1: mi ngi nonu yalla nañu yalla xir ci def lu bax di wax lu bax tay jaamu yalla suñu borom ndax lool rek lañ fi am mbokk yi kuñ ne nak aduna bi jeexna do ko gëm waye so yu xeyé ñu taggel fukki nit yo xamantene kat bo moytul kenn cey judd ah bi yagge defé na newuma aduna bi jeexna waye li ci dess du bari dé nañ leen gor gorlu té ñun jobot ñi ñu dello ci suñu xel té yar suñu njobot ñi ci diiné yar suñu njobot ñi ci doylu ndax nit ko bu doylo du poukéré té poukéré légui dafa bari ci ëtté kër go dem kenn nit da fay doylu juroom ñaay poukéré kon xam nga ki doylu mbiram du feñ kon nak yalla na yalla def ñun ñëpp ñu doylu té lu ñuy def yalla rek tax wax dëgg yalla ëtt jobot dal luñ ci wax ci lu baax rek doyul yalla nañu yalla saxal ci mbax té sutural ñu té dello ci suñu xel ya rabbi fatu dal émission bi dal ma sha Allah man day contane na wax deug yalla
2: ñun ñoo ci gëna contane ndax defé na né lepp luy dello ci xel yi rek ñun suñu xel dafa dem ma ngi ko waxé ñun soxna yi ndax defé na né sa légui sax aja ñu fi waji duggal suñu goor dé ndax dañuy dégg xëc goor ñi ci lo xamné sax ñom daawul nek seeni jikko daawul nek seeni manen mais légui ñu ngi leen koy def lo di leen imposer yenn yo xamné du seeni mbir ba légui ñom sax ñu ngi ci dugg waye lepp ñun jigéen rek la pouker yi am li yépp ñun soxna yi rek la té nak def na li ñuy def ni mom lañuy jang suñu doomi ci loolu lañuy mag li ñuy waral jang suñu doom ni ko xé moy jaamu yalla moñ fa yobbu ñu délu sé luñu bëgg def ko fi waye fofu dal du mbir mo xamné xébanté da fay am poukere da fay am diw la mu sol yow li jënte soso bop amana sa bo démé li ñuy wax naan amna ño xamné waruñu sa dem makka ndax da ngay dem ba makka au lieu nga am fa tiyaba bakkar kessa nga fay jëlé délu ci ak mom ndax bo démé di guddigi yonenti bi nga xamné jaamu yalla rek mo la fa war japp julli def say sikkar ñaan yalla tala sa loxo ñaan sa njabot lool mo fa wara yobbu waye gis nga aja sira lamu sol mom ne lom peureum la sol mom ne voile la fa yobbu ak xeb bes bi ak magalul bes yonentibi magalewul non won besam yonentibi dafa sonnon kon ñun li ñu wara def ak moy delo ci suñu xel jaamu yalla nam ko waré waye nak surtout nak sam suñu njabot gi ci bes bi mu tombé nak nawet mu tombé nawet mo xamné dafa doy war aja sira lolou nawet bi won nañ ci dugg bu baakha bax naxte set gi ci won namu mel dafa namuy mel ak kawla ak fenen dem fekk borom keur gu bale keureum eutam ba mu set wecc nga daali fay dugg def la ngay def ba mu neex la nga dem sa yoon bayiko ak malit ma bayiko ak salte bayiko ak douse namu mel bayi lepp namu mel lijeenti wo dara sa solok sa simeku rek mom nga fa nekké won te bu eul dewene bo fa ñëw dara lu la nga ne dafa bon fekk na la nga ko warona jappalé woko ko yow la nga fa yobbu pour sa bop la tirimal kërëm tirimal ay dusam yaq ndoxam yaq kuram lijeenti wo dara sa bop rek sey mbir dong mo la fa yobbu lolu nga def lolu nga ñibbi jaasira lolu war nañ ci wax bu baaxa baax
3: aja fatou wax nga dëgg gennati nga fa am solo ma sha Allah aja fatou da ngay dalal gan ku ne xam na ne ci nawet lañu nekk te ku wax nawet wax to yaay ku wax nawet wax tilim nga genn say tank tak nga ñew tilimal kër gi jall ci canapé bak say tank yu toy tok wacce say tank dedet ak say tank ci kaw tal ventilateur ba wala kilim ba buntu yu ubbe ko mu ne dama dalal ay gan duma mëna wax waye nit ki nak ñun ñoo wara yar suñu bop ni nga mel rek non ngay dem yobbu ko Touba yobbu ko Tiwawan waye yobbu ko it Kaolack waye yobbu ko it Makka jikko mom bo demé Makka sax bo taxé ci buntu bi mënela gawal ma ngi ñew amna ño xamné dañuy dem ba Makka ma sha Allah farata galin fa wara def sax duñ ko fa def dañ na la man dal teud di nelaw ak kilim ba ki man de nangam ak nangam xamna kuy nelaw nak ba yegg Makka war nga mëna jaay say nelaw waye kuy nelaw ba dem Tiwawan war nga mëna jaay say nelaw man nga war nga mëna jaay say nelaw waye nak bo demé ba Tiwawan guddi gi yëkëti la nga def la ca war def namu waré bu bëss sété bu fa tok di am ñaari fan ñetti fan jëmono neexul té nit Sénégal té ranga lañ xam ko am gën bëgg nga ko jox mu añ bëgg ko jox mu rër bëgg ko jox mu ndékki
4: tagu ta koura
3: so démé def la ngay def bo paré rek gaddu sa sak té ñibi waye tok fa ba koku lam lamu wara lek ci ñetti fan ñenti fan mu terale len ko ndax mu ngi bañ ngeen ñew dal diw de nañ bamay ni ak na lo lepp dafa am ci nit ñi amna ci nak ño xamantene dañuy def farata bi rek buñu paré woné ginnaw néna la ñepp yamuñ waye dal nit ñi nañu xamné nawet lañu nek ñu sooralé tek nawet bo fa nekké xata bi da fay am ñepp xaju ñu ci benn nit ñepp xaju ñu ci perron bu yalla ji dé taw ñepp wara dajalo han amna ño xamantene ndox ma am man na doye man na ñak baña doy lo lepp ñu sooralé ko tay ñaan yalla dal yalla nañu yalla yobbu ci gam ge jam ak salam ñi demone nak yalla nañu ñibbi ci ci jam ak salam ñi ci doon def naka sudul nonu yalla nañu degg suñu kaddu ba dello ci seen xel ñi nga xamantene tam yaq mo leen taxajuk yalla na leen yalla wëñu ba duñu def dara luy niro ak yaq soxna fat dal lo wax ci nawet bi rek ci gam gi yalla na yalla jubal li lo dal lañuy ñaan mbokk gi ñun nak dañuy ñaax rek di ñaan yalla rek yalla na yalla dello ci xeli ndax sénégalais mom bo waxé rek ma sha Allah day dal di dig kon nak yalla na yalla def deg ak top
4: amin ya rabbi yalla yalla def deg ak top yalla may deg ak top amna solo lol defenaani nawet bi lu ci way wax rek defna ndax dem joge sa kër tejj ko defal sa kër bo mu jek nga tejj ko dem fekk ci sa nawle ndax bo demé do nek ci mbedd ye bo demé dañ lay dalal bo demé dañuy yakamte ndaysan amé gan recevoir la xam nga kontan lol ci te ñew waye yow na ngay demé dama fekk sama nawle adiasira la fekk ci buma ñewé buma ko fekké muy balé ma raxas ndab ye suma ko fekké muy raxas ma balé ëtt ba suma xey am lu mako jappalé su gamu gi wéso ma wola laaj la facture courant bi ñew nak mané wa ma ngi lay yonné de ñaari jooné jappalé lako na xamna né ma gamu mom ku ko xam xeyna ñepp duñ ko def nak ndax duñ na wo di wax né won fayal courant wala courant bi metti wala nangam nangam dañu yakam rek nga ñëwaat ak lu mëna xew rek ñom dañ koy subir nanguko ak def ko ngir jaamu ci yalla waye nak ku nek xamna ni rew mi dafa metti ku nek xamna ni dimbalante war nañu bis bu nek waxantuma nak lu torna gam boy dem setal lo yobale sa mbokum julit bo deme nga jappale ko ko so deme waye yow la nga am yep nga def ko ci solo ci meeku ba do tala jappale ci courant talo jappale ci ndox boy dem gaddu sa ndibul yep yobbu gaddu ci sa buntu kër buñu demé ñi di takal fi ñu takal yeen tay sa nga gis kula abal kër dañ lay abal sax ëtt bo nek wala abal le kër go nek bu borom kër ga delsé billahi bu ëllëgé bok abé dula nangu abal nak nga yak kër ga yak sa njabot motax boy duggu def dañ na défaral ba mu baax boy genn défaral ba mu baax nga bayyi ak borom kër ga bu ko défé nga waccal ko yeen cionay bu ndox ma ñëwé nga sanni sa juroomi témer mu jappalé ko ci ndox ma bu facture courant ñëw nga am lo ci sanni mu jappalé bu ëllëgé day sawar lool ndax bu ëllëgé tamit bo ñëw da lay recevoirat waye nak dina gëna neex jappalante bu amé délen yar xali yar len njabot gi bu waxtu gamu yi joté waxtu ak fo mëna nek yar len sen njabot na do baye ba dem ci awon diko yar dang ko yar avant ngay genn sa kër bu ko défé fu mu mëna nek rek dina fa nek nekken ba nga xamni yow non nga ko yaré nonu la nekké won ñu yar lu tour fu nek dang fay gis mbarit mo xamni da ngay baye borom kër gi ciono go xamni mom du xam sax num koy yéne ko baye ko microbe yo xamni yoy yep war nañ ci baye suñu xéra jassira
3: aya fatu wax nga deug ndax budé da ngay dem né da ngay gamu ji dal di def ay pose angle do xam nga né yu fasiyene wo balé mba nga raxas suko défé yow dal lek ak nan nga fay nekké bu défé la ngay lañuy def ba paré nga né mot dem ñu bi bayil koku kërëm nam na waye bu doon mbolo may dal ci kër ga su bër sété ñi japp ci raxas bi ñi japp ci fomp bi ñi japp ci jël ay saaku def ci mbalit ni borom kër ga nga xamantene su ngeen démé yeen ciono gu ngeen daj mom dina daj lu ko raw waye nak dana noppalu ndax dana xamné jappalé ngeen ko bu ñepp doon def nonu défé naané kon gam ñepp dinañ contane mais dafa am ño xamné li yalla xam doyna amna nak comme lamay wax rek ñepp yamuñu amna ño xamné buñ démé dañuy nekk ci liggéey ba buñuy ñibisi mais amna ño xamné buñ démé duñu yëkëti xanc ak morom ma té lolu défé naané jigen so yoré sa kër di ca def lu bax kër go dem bax gogu war nga ko fa def aja fat li ngay waxe war nañu yarat suñu doomi dañu wara yarat waye nak doomu legi effet dañuy mujj sax di yar yaay yi ndax bu yaay di def lu ko neex
5: yaay lu ko neex lay wax yaay fu lu mu bëgg def lay def yaay xamul lamu wara def dom kazalika bu magge rek fofu lay xol kon ñun wajuri ñun ñoo wara ñëk yar suñu bop bala ñuy yar suñu dom waye nit ñew dalal la wax deug yalla ma sha Allah nga defaral ko ba tubar fakal bu koku deme baye la ciono go xamne di nga am juroomi fan wala juroom ben fan di set setal sa keur te du meuna set te koku joge ci keur lolu rafatul jaadul kon ñun jigen ñi nañ delo ci suñu xel te yar suñu bop te yarat suñu dom ci nit ni ñu yoré suñu keur mu bax buñ démé nañ ko yoré keur ga ñun dal mu bax ñi joggé Kaolack ñi dem Tiwaawon ñi dem Touba ñepp ci yam té ak dëkk bo mëna dem magali ji gam ci rek war nga mëna xamné li kat luma wara def la ci lu bax ma def ko ndax magal guddigi magal lu bax la borom guddigi lu bax la xam lu bax la yi def lu bax la ko suñu borom fayé ñuy roy ci mbax gogu diko ko santé kon mbax gogu ñun war nañ ci def lo xamantene waruñ ci def lo xamantene dañ koy rëccu ëlëk waye amna jigen ño xamné Adja Fatou li yalla xam doyna li nga wax rek bayyi mbalin ma bayyi kër ga mu mel naka sudul non han bo la lé sa darab bu wex ñu ñew dëgg ci seen tanki ya mom dal di def lo xamantene bëgguma li ak nangam lay lek ak ana nangam baak servi wuñ ma li ak servi nañ ma lé la nga du lek sa kër sax da ngay dem ba diko imposer ci kër jambur gi nga xamné fa nga dali ba tek ko fitna bu bu ëllëgé ci bir bu dewené bo ñëw mu né diw dé joxumako won ndox bu tang xara ren ma fexel out lu tangal ndox mi lool lepp nga diko tek nit ci fitna warna mëna ñak ñun dal yal nañu yalla dello sil suñu xeli tay nak ñuy def ci lu baax xamné guddigi du guddib tiaxan beccëk bi du beccëku tiaxan waye guddigi du guddib tiaxan magal juddub yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbax rek lañ ci wara def waruñ ci def dara lo xamantene bu wéso ñukoy rëccu dem na ba ci jobot gi nga xamantene suñuy dem jital seen njobot duñu mëna xam ki fi la tok wala kefe la tok jobot gi bayila fitam dal di dem nek ci naka sudur non ñu ngay agressé ñu ngay keuf bagage ci jambour lepp ci njobot gi la rek suñu njobot lay kon nak ñoom ñepp dal yalna yalla def wajuri di gëna yarat ba nga xamne sa dom bu bëggee def lu ñaaw sax bëgg keuf pochette jambour dina xalaat ne ah li de guddigi waxon nañ ci nangam wala beccëk bi waxon nañ ci nangam waye njobot yi dal wax deug yalla yalna ñu soppi yalla def ñu soppi suñu togaay gëna defaru waat ndax li xew ci dëkk bi legi doyna war torop torop torop torop ci birum jobot Adja Fatou
4: doyna war ci birum jobot comme ni nga ko waxe li ñu wara defaraat dafa bari te ñun rek ñoko mëna defaral suñu bop ñun soxna yi ñun jigeen ñi ñun yaay jobot gi ñun ñoko mëna defal suñu bop ndax damay wax ne ni nga mel nak non nga yare sa jobot kon nañu fexé ba jubuntu ko ba yar suñu jobor yar go xamne buñ ni ne doomu diiw la duñu am gatché waye doomu diiw la mo ki da xam nga ni la mëna mel ndax ndayam ni la mel yarul wala ndayam setul ki dafa mëna set ndayam da set ba diko yar ci set lool lepp war nañ ci bayyi suñu xel do li ñuy yëkëti dal moy dem gamu ji li yëkëti dal moy guddi yantub sallallahu alayhi wasallam nañ ko def comme nam ko bëgge nañ ko def comme ni ñum waré ba buñu yokk yokk bu ëpp bo xamné day indi lorangé ndax mbir bo xamné dang ci dugg ba lorangé fekk la ci kon war nañu déllé suñu xel nañu dem jaamu ji yalla ak te jaamu yalla def naan ni ngui koy defé sa bir kër bo démé ci Tiwaawon wala Kaolack ak fo mëna démit nang ko défé nonu jaamu yalla nam la waré nam waré non ngui koy défé waye def lu la neex wax lu la neex da ngay gis nekk di saga seeni doom saga buñu saga nga def ni mais nak defuñu ko Tiwaawon wala Kaolack de nonu lañu mel parce que nonu lañu def seeni bir kër deng nga gis ko lek ba pare to du fumu tok du fa juk sax pour raxasu bi da nan e yow dewu diw e indi ma yow ndax fima tok lay tok nga fek nit ko am ben nek dalal na la ndax mbokam nga xaritam nga jege nga ko lolou mu dalal le bir keuram yow bu timis joté ya ngay ndikante ak mom nek ba day ñew fek la nga teural fi sa dom teural fi sa dom dañ koy wax de ay man ne fe mom bu ne man fe jappalu na fe lay teud yow borom keur gi bu ñewé dula mëna yëkëti amna kërte né la juggal damay teud day muju wut fu mu bokkat mok jabotam nga teud ci kaw lalam deug la dañ wax naan bo amé gan wacc sa lal deug la loolu amna solo bo amé gan wacc sa lal waye nak bul abusé wu ci loolu def lu la neex fekk nit ko xamna ñu xamni sen nek du bare wul ñu fay dug fa sen sutur yépp fa lañ nek dañ né yamal ci salle bi defal na ni ay tante waye yow da ngay xépp loolu lepp dug xoos bi neegam dara bu fa réré da wëru sax laccé di rustal ni man kat nangam na parce que bugul la ci ñu naan de def ma jiñ wala dama nga ñew kërëm motax mu di ma def li dedet yoy yépp nañ ci bayyi xel commande yi commande yo xamni ko adjastira waxe lek ñu ko suñu biir kër amuñu ñëgëp dem ñu restaurant ba lek ko fa ci gamba nga koy tay yow diiw yow man de ci kër lay dal way nangam la bëgg bo yéwo suba borom kër ga yar lool ba melna adjastira ñew na looy dékké ngan ah dafa ma ay nan amul fofu sa joxe won jëgu nen ya deng ndawal li desul dem ci guddi nga tangalar ko joxe won jëgu ndawal yoy yep rek ñak xamadi ak ñak yar suñu bop moñu koy indi ñu war ci bayyi xel bu baaxa baax gën na nak sam xalé yi ci wa won nga xalé da ngay tok rek deg jumaaji kawlak la même chose doomu diw kan mo jur diw amna xalé buñ fi for talal yaayam taluko yaayam taluko won dem na xat nan ngay gaddo say doom ñep yobbu mëno leena contrôler buñu nakke ñet juroom juroom ben mëno contrôler machallah mëno contrôler waye nak comme ko tam nga ba yobbu len farlul ci ñom farlul jappal len nañu lek ba sour nañu naan ba mandi ne waxtu julli jot nga len juk len jaamu japp julli deng baye len dakante bi ci bir nit ñi baye len daw ci bir nit ñi bu ñu kepp ndox nit ñi yoy yep dañ ci wara yar suñu doom adjastira
5: aja fatou wax nga deug ndax man yefi lima ci gëna fi yëm sax moy da ngay dem tiwawal wala kawlak dafa tang ci digg ëtt bi lañuy indi ventilateur bi dafa tang étale ventilateur bi fétalako fi té ku ne xamna né kër gogu ñu naan courant mom day du maye dara kër gogu du maye dara aja fatou mom dal lo ciomp ci mom mu ciopat ka ci yow rek mom dal mom mu ngi nonu mom waye nga tal ko ventilateur ba nan farara dina dem ba dotul genné ngelaw tangay la lay bëgg genné nga bolé dafa tang wa ñal fa fekk ñu dëkk fa juddo fa nak nek fa nga fekk ci len nak dafa tang yenn yi boko xamé sax dang ko wara xol wala yenn yi nga gis ko war nga fexé ba sa gemmiñ bu mu ko tudd waye da ngay top nit ñi dafa tang bu neeg ba amé kilim dootu len ca genn kër gogu yi di genné mbir mu sedd mi rek keuf koku nga xamné boko tégué rek sedd guuy dal lay genné mom dal buy genn mu ngi nonu mayewul dara momin nga tal ko 24 heures sur 24 mu nekk ca fararararara te mom mi ko mom def nako de way bu talé ba mu sedd mu dal di dem fay waye yow nga tal ko du mëna wax ah nga nekk ca digg neegam ba ñu ne déta way nga jall ci digg lal ba té nan jox mako fi yow kousal mako lay mom de dañ ko yaxa kous ba yaq na lal bi lolu rafatul nañ leen délo ci suñu xel han ba paré bu xew amé pour ñu wacc tek ci souf palat ba ci digg lal ba lañ koy tek lolu rafatul waye nit ki ni nga mel rek non nga yob li ma waxon rek ni nga mel non nga yob kon nañ délo ci suñu xel yaraat suñu bop ñun ni wajur yi bala njobot ge ñu ñun ñoo wara yaraat suñu bop bu lek joté nga wacc tok lek normal yégaat boy tok nga tok lal amna no cey togué lal amna no tey teudé amna ko xamantene sax na lalu kuy sey amna no ca wara togué ak no ca warta togué waye sal ba ngay rombu dal di dem teud ci neeb ba wax deug yalla lolu mom yalna yalla def dal xel yépp delu ci ba luy yakati luy dem ci ay gamo ki magal ñu delo ci suñu xel yalla baxna fa jerejeef xamna ne waxtu beñu xoj tax dama bayila rek nga taggo auditeur yi
6: ay jerejeef faatu émission bi neexna trop machallah ndax tax nañu delo ci suñu xel wax ci lo xamantene yalna nekk ci suñu xol ñu ngi ziar ñepp nak di ziar ñepp di ziar faatu mi nga xamantene yow ñañu invité tay ñu ci wax li waye nak di ziar sama yaay Maymunu Diouf di ziar wa kebuto ki gama dekk surtout nak sama yaay nogay wilane ak wa ker alsane kay sama papa ju bax jo xamne mom talibé cheikh la yal nako yalla yeureum di nit ku bax beggone nak tarikha bi lol def ci nak lu war di ñaan yalla rek yal nako yalla xare aljana kep ku ko fa fek ak kep kum fa fek di ñaanal ñepp jamm ci ziar ñepp ma ngi nuyu ñepp faat contane ma sha Allah di nuyu nak sama doom bi jigen bi nak ramadjaj ma sha Allah
4: ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax contane nañu di wax rek ni li lañ leen indi lon man mënuma la fay dama lay ñaanal yalla rek ndax dama la wo nga bay sa ité yépp bay lepp li ngay def nga dama sawar na ci waxtaan lu jëm ci jabot gi kon ñaanal yalla defal sutura defal sa jabot yépp li lañ leen indi lon tay ba benen yoon inshallah ci benen thème jërëgen jëf.